Yanan tama nga riyang tanaalang ka na hinantalo kayo lagang manuma baloy liko asa babalaga. Mutama talo mga kriyah kadua talo nga doon ni pijidhi na kami rido kaya Mira FM itama nga riyang para pelangganan hinantalo usun sagi ang manuma juman kaya na balaga.